ወሳኝ። ወዲህ ዘብጋም ወቢ ካቱም ገመነሩ ነብጋም ወቢ መስሎ ክሮች ቱሙሲዛ ኩባንጋ ሳኒ Bwabanga ya sanira, asani dirali bawo. Alisani dena kuzona. Yesu ngalachi tuwe ya moku musinza kubanga sani. Osani demoka. Osani demoka. Osani. Zibili za masogo. Olo wazo kubakuntabo ya mutimago. Chituwa lechisela chinonga chikuruja. Osani de Yesu.

0: Boy.
1: Abana newe batula babiri babiri tewali tabo wabo butebe newe babugatta. Bwana Elia, leta kusowani ezo nawe tutambuze wano ku keki zino. Abana bawede bawe soda we chupa abasigadde bawe soda we chupa akote bagala bawe we chupa bawe we chupa.

0: mukama ebazibu kwe kusigala mu kifo ekyo. Therefore tulina omulimu ogw'okusigala ogw'okubeerera. Oba olina ssente mmeka oba tolina wadde olwataano, omulimu gwe gwakola ki? Naye ka mbabuleko kino, abamu kuffe mutuli wano, kino nakyogera na luli, tuli wano naye Katonda n'akukubagizayo obukadde 90. Gwe bwe kitaba kya kubanga omwoyo yakujjula oyinza obutadda mu kkanisa. Ndi bize musoma ne ku Sande nzigulawo nze gw'olaba. Nze nafuna ziwoda za woloseero. Nina bakasitoma mbapimako mbakolako. Omeka kati zino saluni ezaffe kati za bbeeyi. Tubeera ne ziwoda za wiikendi, Sande, lunaku lwonna. Zino engoye ze tutunda ze fashoni. Kati ate nina okugendako e Congo, nina okugendako e China. Kati musumba ne bwombanga omaze omwezi nga tonda bamanya ndi China. Kitegeeza training wajigwa. Wakola ki? Wajigwa. Abamuli wano Katonda agamba sooka obeerewo, sigaza omutwalo ogwo. Sigaza enkumi zeezo z'ofuna buli lunaku mpaka nga maze okukolamu omuki niizo okuweeraawo n'ogamba ho. Katonda yaba yagala osigalewo, osigalewo okowoole, osigalewo okyuke. Naa mumbuliza akulina gwe sooka omutunuulire, tunuulira kwakulinanye yenna. Omulaba oyooyo nga yakutwa obukadde 75 bwe buti nga gavumenti yamuwadde sente z'emiyogo oyo. Oyo gw'olabye oyo asigala asinza bwati nga bulijjo. Amu bw'oba nazo osinza ono kankwateko ne kusa ayi kaatu olabirira agabbi anti agabbi agabbi te. Tolabawo ng'oleka ensawo yaawo ku ntebe bw'oba nazo sinza Katonda wemme otunuli olabe twagala waddaga olaba otereka 5 emitweto osiga osiba otunula n'embwa zakuno zitambula ekiro. Embwa zikonkona konkona ng'omenya olinamu 10 olowasuza omaga amaga. Okimanyi nti bw'oba nazo nga ntonotono mirina emitwalo gy'okkumi 2-3 obeera bulungi nno okwebaka webaka. Akati gwe teeka 2,000,000 mu nsawo otambula ogamba ye maamona anzijirako bano sibe bakifeesi. Let me tell you, tewali kikyuse mu ggwe n'eki, but you can't handle what you have. You feel excited. Onze n'okumala ennaku 2 nga tolya na mmere. Nze sente zange nzirina. Ati njala ebooti tekuluma we. Oba mulya mulye nze sijja kulya. Haleluya. Mukama akuteekateeka okutwala mu binene naye beera mwesigwa mu ekyo kino ky'okola ki? Haleluya. Olemedde okuwa eky'ekkumi ku mutwalo gw'ofuna oba etaano. Gwe bakuwa obukadde 5 gwe ojjeko obutaano obwo. Oyoga Mukama Katonda bannange zino sente wazimpa ate nkuweeka 5 yakate nzikuddize. Imira ku bigere byo, imira ku bigere byo. Bwe munasigala mutifecho nemuta sasagana nange ndikola chi ndibazimba ate ndibasimba. Haleluya. Katonda ino mulimu gwatu kola mbasebo ne banyabo. Gamba ayi mukama. Onzimbe. Era onsimbe. Onsasire. Olw'obutamanya. N'ennyonoona. N'ensobya. N'ekifo kyekyo ontaddemu. N'ekivaamu. Naye onkomyewo mukama. Onsasire mukama.
1: Onsasire mukama.

0: Wembana, wembana, wanyi sebo. Wembana, wensobora, vyo nabiesi sobora. Jeruba tubira maso, goruwa nilo mukamanga tukuyita. Watu soba, sebe, tutasobora.
1: Genda mbutelevu muyokane chisoka. First John chapter 1. Verses 8. Wotu seyo msomi wange bakumpeda kazindalo. Tusome.
2: Yokane chisoka munana.
1: Agambyati.
2: Gambye bwati. Betwogera nga tetulina kibi, twekyamya ffeka so n'amazima tegali mu ffe.
1: Twekyamya ki?
2: Betwogera nga tetulina kibi, twekyamya ffeka so nga n'amazima tegali mu ffe.
1: Ye.
2: Betwatula ebibi byaffe, ye wa mazima.
1: Betukola ki?
2: Betwatula ebibi byaffe.

0: kujjukira butuukirivu awatali kwenenya, awatali kwatula. Praise the Lord. Agambye bwe twatula, bwe tukola ki? Luddem, bwe twatula. Yogera, kisome pulire. Olw'omwenda.
1: Olw'omwenda. Bwe twatula ebibi byaffe.
0: Bwe twatula ebibi byaffe.
1: Ye wa amazima.
0: Ye wa amazima.
1: Era omutuukirivu okutusonyiwa ebibi byaffe n'okutunaazaako byonna ebitali bya butuukirivu.
0: Watya nga tetwatudde? Ye Mukama ajjudde ekisa n'okola ki? N'okusaasira. Naye atulinze tujje ku nnamulondo ey'okusaasira. Twatule. Bwe tusigalayo nga tetwatudde, n'ekisa kye tetusobola kukikola ki? So atulinze tukole ki? Tujje. Okusonyibwa kwe kuli, naye kuweebwa abo abategedde ne bajja ne bakola ki? Agambye bwe twatula obutali butuukirivu bwaffe, ye wa kisa n'okusonyiwa n'akola ki? N'atusonyiwa, n'atuggyako obutali buki. So weekend esaawa esooka tugiwaddeyo mu kusaba okw'okwenenya, nga twenenya ku lw'emisingi emifu, twenenya ku lw'ebirowoozo, twenenya ku ebyo bye tuwulidde mu kanisa. Owulidde bingi n'oyogera bingi, kati kati saawa ey'okwogera ekoze eki? Eweddeko. Kati saawa ya tukitwala kyaffe, katugamba Mukama tusaasi. Amen. Amen. Njagala ongendereko mu kitabo kya Daniel esula ya 9. Nkulage ekyokulabirako ekyo ekisembayo tumalirize. Mwenda, tandikirawo.
1: Danieli 9. Mu mwaka ogw'olubereberye ogwa Daliyo omwana wa Akaswero ow'ezzadde ery'Abamedi eyali obwakabaka obw'Abakaludaaya. Mu mwaka ogw'olubereberye mu mirembe gye, nze Danieli ebitabo ne bintegeeza omuwendo gw'emyaka Yeremiya nnabbi gye yaggirwako ekigambo kya Mukama okutuukiriza Yerusaalemi okuzika, gy'emyaka 7. Ne nteeka amaaso gange eri Mukama Katonda okunoonya nga nsaba era nga neegayirira.
0: Okunoonya nga nkola ki? Kye tuzze okukola wiiki eno. Nga nsaba era nga neegayirira. Aha.
1: Nga nsiiba enjala era nga nyambala
0: ebikukuu. Nga nsiiba. Bameka abataasiibye? Nga nsiiba ki? Ye wiiki eno gye tuzzeemu nga tusaba, nga twegayirira, nga tusiibye enjala.
1: Nga nsiiba enjala era nga nyambala ebibukutu n'evvu.
0: Togenda kwesiga vvugu, ojja kwesiga bizigo. Tojja wano ng'otusiwukidde.
1: Ne nsaba Mukama Katonda wange ne njatula ne njogera nti.
0: Sooka owulirize. Ne nsaba Mukama Katonda wange ne njatula, kye tubadde twogerako okwatula. Ayogera ati.
1: Ne njogera nti, Ayi Mukama Katonda omukulu era ow'entiisa, otuukiriza endagaano n'okusaasira eri abo, atuukiriza endagaano n'okusaasira eri abo abamwagala ne bakwata amateeka ge. Twayonoona.
0: Twakola ki? Twayonoona. Atandise. Genda maaso tuwulire.
1: Era twakola eby'obubambaavu n'eby'obubi. Era twajeema nga tukyama okuleka ebiragiro byo n'emisango gyo.

0: so tetwawulira baddu bo bannabbi abaagambiranga mu linnya lyo bakabaka baffe abalangira baffe ne bajjajjaffe.
1: Soko komawo ojja kuddayo weesomere buuka ogende ku lwabiri ojja kuddayo gisome essula yonna olw'obudde.
0: Lwabiri. Awo bwe nnali nga njogera
1: era nga nsaba
0: era nga njatula okwonoona kwange n'okwonoona kw'abantu bange Isirayiri era nga ndeeta okwegayirira kwange mu maaso ga Mukama Katonda wange olw'olusozi olutukuvu olwa Katonda wange. Weewaawo bwe nnali njogera mu kusaba omusajja Gabulyeri gwe nnalaba mu ebyo bye nayolesebwa olubereberye n'abuusibwa mangu n'ankomako nga mu kiseera ekya ssaddaaka ey'akawungeezi.
1: Komawo. Mukama yeebazibwe. Ojja kuddayo actually boddayo essula eno nga tonneebaka ddayo ogisome yonna. Mukama yeebazibwe. Osobole okutegeera kye mbadde nkola ki? Njogera kati ojja kuba olireetinga omulembe gwa Danieri naguno omulembe gwaffe. Ye Danieri agenda okwezula ng'ali mu busibe nga musibe bali Babilooni. Era Danieri ebyamutuukako akuba ebimu tebaabiwandiika naye Danieri baamutwala ne bamulaawa. Yali mulaawe. He was castrated. Mukama yeebazibwe. Olw'ekibi ky'abaganda be Isirayiri yali yakola ekibi bannabbi ne bajja ne balabula naye Isirayiri n'akola ki? N'agukuba nga naffe wano ekigambo kya Mukama buli kaseera kijja ne kitulabula ne tubitwala nga byaki. Naye ekiseera bwe kyaggwako kye bayita grace period obunnabbi bwa Mukama ne butuukirira ne bajja ne bakuba Isirayiri ne yeekaalu eyo gye baali bewaanawaana nayo Sulumaani gye yazimba ne bagikuba yonna ne bagimenyawo ne babatta nnyonnyo abaafikkawo ne babakwata ng'abaddu ne batwala e Babilooni. Danieri mwe yakola ki? Mwe yagendera. Kiringanga w'onoolaba Kampala Kampala ogiraba erimu abantu 1,500,000. Kenya nejja neekuba Kampala negisisebbula nemufikkamu abantu 200,000 ne babatwala e Nairobi naye nga Kampala ebizimbe byonna kuki tinakyo bwe kyali naye nga kiki ekyaleeta obuzibu kibi. Kati Danieri aba abikkula ebitabo bw'ati agwa ku bitabo agwa ku bunnabbi nga baawandika nti ekibi kyammwe kijja kuggwako emyaka 7 nga gikoze eki kiweddeko bwe giggwako bwe giti mujja kuba baddembe. Bw'agwa ku lunyiriri olwo n'atandika okusaba kwe tubadde tusoma naye okusaba kwe yakola kwali kwatula ebibi bye n'ebyabaganda be n'ebya Isirayiri. Amen. So yesala gye tugenda okubanga tukola ki? Tusaba mu feeza n'esookanga egenda kuba yakwenenya. Danieri n'ayimirira ng'ogu n'ataasa ekibuga n'ataasa ensi. Era olabye mu ssuula eyaabiri akanyiri akaabiri malayika wa Mukama n'ajja, kitegeeza Mukama yawulira okukola ki? Ne bamusindikira Gabudyeri mu ki? Mulamba. Mukama yeebazibwe. Ndi wano okuzzaamu amaanyi. Friday bwe tunaatuukira, Mukama agenda kusindika bamalayika baweereze obubaka obw'okusumululwa eri Foundation of Truth, eri obulamu bwo, eri ennyumba yo. Kabirira Mukama. So musawe y'okwenenya tokoma ku kibi kya kanisa, naawe misingi gy'obimanyi. Abamu wagenda n'okulokoka ng'olina ba x nga 7. Sometimes bamanyi n'okukubira essimu no magalala mu katono bwo baga pozi ndi mulokole ejo jo nemi singi jakola ki kwenenya kae mukama tusasi ekibi kyokka kye kisobola okusiba ekkanisa n'ebeera mu kifo kimu nga yeetololerawo bweti nga mulowooza muli b'amaanyi naye ng'ekibi kikoze eki kisobola kuba kibi kyesi kya lugambo bwekiti n'ekibateeka mu saakozi nga mwetololerawo bwe mutyo nkooye ebiseera nga tuli mu kutendereza abantu ne batuula n'otulo ne beebaka kitegeeza waliwo omigugu abantu obuzito bukola ki nkoye ebiseera omulalu ajja atya wano n'afuluma nga mulalu tolaba nti waliwo ekikyamu ale nga tugamba fe foundational truth truth ebiro ebyo mbikoyi twagala tulabe ku kitiibwa kya Mukama ekya ddala so ye wiiki eno gye tukola ki gye tulimu nkoye ebiseera agenti ajja atya n'atubeeramu nga tetumumanyi mwaka mulamba nga tetumutegedde n'atukolera ne pati nagamwe namba isi pati naffe ne tugenda n'atugabula ekijjulo ne tulya ne tuddayo ne tunyogoga ne twebaka nagamba mbeba kati mbakutte bonna twagala tuyite Mukama ekitiibwa kya Mukama kibeere ku mulyango guli ng'alingiza buli nagamba wano tewasoboka kanve wano haleluya haleluya so tugenda kabira Mukama ye wiiki eno gwe musingi guno feeza esooka tugenda kuba twenenya tosabira kirala kwenenya then feeza eyokubiri omusumba ajja kubanga atuluŋŋamya mu feeza eddako biki bye tulina okusabira mayumba gaffe biki naye tugenda kusooka na musingi gwakola ki n'emisana bw'obeera eyo ng'osaba wenenye ku lw'amaka go ku lw'abaana bo ku lwa buli kimu emisingi egyo emifu tosobola gimenya bumenya gimenya menya emisingi emifu menya omwoyo gwa poligami genda genda wenenya wenenya nogamba Mukama tusasi haleluya tewaffe tuli kumi na babiri bamaama baali bataano naye olumu muzeeyi wange yagamba mutabani besaabala sijja bagamba naye nkukuutira mutabani aŋŋamba olwo amaze okutegeera amazima lokosa naŋŋamba mutabani togattanga omukazi omulala ku mukyalawo kooli kikola ojja kuba ogudde mu ttooyi ate yankoma kyo ne nkiyiga n'ekiteeka wano ku mutima era maama wummula naŋŋamba nze ekimbonyaabonya ekyo kati egyo emisingi emifu tebamenya bimenye kumenya olina kwenenya okwenenya kwe kumenya buli wowenenya osaasirwa ensi omwoyo ekuwa obuyinza kati buli wosaasirwa bw'oyatula nti gimenyeke giba gikola ki kubanga toliiko musango munzikirize tukome wano bira omwoyo mutukuva engalo ez'amaanyi.